0: 10 minutes past the hour of 8. Good morning! Parang namiss kong magsalita kasi kahapon, maghapon na walang kuryente. Hindi kasi ako nagbabasa sa feed ko ng mga power interruption. Anyway, it's payday pala. Payday Wednesday, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, good morning! Kapiling nyo na po, DJ Max right here on Tops 107.1 and 107.9. Hanggang 12 noon po tayo magkakasama-sama. Panibagong apat na oras na katuwaan. Meron nga ba? Panibagong apat na oras ng medyo kabulastugan, mga ganyan. Hello po sa inyo lahat dyan. Sa mga maaga pong nakatune in sa ating programa, good morning, good morning, good morning. Sa mga nakatune sa kanilang mga sasakyan, ingat-ingat po sa inyong lahat. Thanks for keeping us in the background. Likewise, sa lahat po ng mga nakatune sa kanilang mga tahanan, na pwesto, or kung saan pa man yung spot mo ngayon, I hope maganda ang kinalalagyan mo. Sobrang ganda na kinalalagyan mo, napunta ka sa ibang lugar eh, no? Anyway, sa mga maaga pong nakatutok sa atin ngayon na nais magpadala ng kani-kanilang mga mensahe, feel free to do so now. Official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sa mga naghihintay ng ating question of the day, ang ating QOTD nga po, mga kapatid, classmates and fellow Tapsians, ano sa tingin mo ang mga signs na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Ulitin natin. Ano sa tingin mo ang mga signs na matagal na sa isang kumpanya ang isang empleyado? Kung meron kang nakatutuwang nais ibahagi sa ating text line, padala mo na yan sa ating text line, or pwede mo rin bisitahin ang aking Facebook page po na DJ Max. That's DJ space Max, M-A-X, mga kapatid. Sabi ni Texter 4403, good morning po DJ, pwede pa request po ng theme song ng Trash Mids. Thanks po. Ano po yung theme song nila, anong title nun? Baka kasi ibang trash yung ano ko, yung ma-open ko. Sabi pa naman dito, Trash Mids, anong theme song po yan ha? Parang hindi ako dyan na ganong aware. It's July 15 nga po, mga kapatid. Happy happy birthday sa lahat ng mga nagbabirthday ngayon. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Sabi ni Texter 4637, good morning DJ Max, bakit wala ka kahapon? Ito ako kahapon, nag-time in nga ako eh. Kayo ang wala. Parang hindi kayo aware na may brownout, diba? Di ba? Nag-brownout po kasi dito sa City of Santiago kahapon from 8 a.m. to 6 p.m. Buenas pa nga po kahapon kasi e-ere na sana. Literal na bubuka na yung aking bibig, aking mga labi upang sambitin na ang una kong salita. Baby yan. Eh kaso biglang nag-blackout, mga kapatid. Eh yun pala, may scheduled power interruption dito sa Santiago kahapon. Mula alas 8 hanggang alas 6 ng hapon. Hindi, ang inyong lingkod hindi na naka-air. Pero andito po ako kahapon. Diba, nag-time in ako. Hindi taga ako nag-undertime. Di ako nag-half day para buo ang sahod. Alam kong yung iba dyan, naghihintay na kanilang mga sahod. Ay, nako, bayaran na naman. Ano sa tingin ninyo, mga senyales na yung katrabaho ninyo ay matagal na sa kanilang pinagtatrabahuan, di ba? Ano sa tingin ninyo yan, mga kapatid? Padala nyo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Sa amin kasi nun, nung bago-bago ako sa trabaho ko nun, masasabi kong matagal na yung isang empleyado kapag siya na yung nag-tour sa akin. O kaya siya yung unang namamansin sa mga baguhan. Yan, matagal na yan. Sa mga maaga pong nakatutok sa atin dyan, sa may Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, Vizcaya, at sa kung saan pa man tayo napadpad na signal, hello po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Kayo nga po yung nakatutok dito sa 107.1 and 107.9. Kasama niyo po ako, DJ Max, hanggang alas 12 ng tanghali. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song which is an AI version of the original song. Wala, medyo nagagandahan ko itong mga AI ngayon. Aha. Plinay ko daw siya kahapon bago mag-brown out. Naku, di ko alam yan. Di ko na maalala. Pwedeng pakisabi sa akin yung ano, yung title. It's Ikaw Pa Rin by Ted. Covered by The Sunday Greet, back-to-back with Magdalena, also by Sunday Greet. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name is DJ Max.
1: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
2: T-A-P-S. Taps Radio.
3: Here's a trivia on the birth of Taps in 2011. Did you know that the founder of Taps first worked as college instructor in a state university in Nueva Vizcaya, but left his job after 80 years and went abroad with his wife for a greener pasture? Abroad in 2007, he finally got a job in a private international school as college instructor. He taught accounting, economics, management, and other business-related courses. On the same year, he was also given the chance to teach in Bolton University UAE campus, handling accounting and various business management subjects. After 4 years, he decided to come back into Philippines together with his family and put up Top Achievers Private School Incorporated. TAPS started its operation in 2011 with just 79 students. TAPS was born with a very ambitious vision to educate millennial youth through its state-of-the-art facilities. TAPS remains to be the school of the future as the founder focuses his attention on the highest quality of service to its clientele.

25 minutes past the hour of 8. Good morning, good morning, good morning! Kapiling niya pa rin po DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9, broadcasting live right here on Taps Santiago Campus. Good morning pa rin po sa lahat ng mga kakatune in lamang sa ating programa, sa mga nagmamaneho on the way sa kanika ng mga trabaho. Kaya parang medyo nalit ka dun, kapatid. Bakit parang, ang tawag dito, bakit parang ngayon ka palang gumayak? Anong nangyari sa'yo, ha? Anyway, good morning pa rin po sa lahat dyan, sa mga nakatutok sa mga palengkes or sa mga solid ang tambayan ninyo ngayon dyan. Meron nga po tayong QOTD para sa mga nakalimot. Ang ating question of the day, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa isang kumpanya yung isang empleyado? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa isang kumpanya ang isang empleyado? Ipadala mo na yan sa ating text line kung meron kang nakatutuwang kwentong nais ibahagi. That's 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Sabi dito ni Rakiza Jordan, tinatawag ng pre si boss eh. Naging magka-vibes na eh. No, mas matagal pa siya kaysa dun sa boss. mas matagal pa siya kaysa dun sa superior niya, dun sa immediate supervisor niya eh. No? O di kaya yan, mas matanda na, gano'n, di ba? Sabi ng Texer 4403, DJ, plinay mo siya kahapon, lasong, bago mag-brown out. Hindi ko po matandaan eh. Baka pwedeng pasenda lang din yung title, di ba? Para atin siya maswak yung paglagay natin nung awitin, di ba? Sabi dito ni Kuya Resty, saktuhan pumasok tapos mas lamang breakfast kesa sa work. yung meron kami mga katrabaho noon eh, nag-time in, after mag-time in, lumabas, nag-breakfast, bumalik na, medyo malapit na mag-lunch. Mga 7 years na sa trabaho yung mga ganun eh. Sabi ni Jeff Ondoy, feeling tagapagmanag. Ganun talaga, no? Kapag tumatagal, mga feeling tagapagmana na. Kung may nais ka pang ibahagi, kapatid, sa ating text line, nakatutuwang kwento or alaala patungkol sa ating question of the day, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal ng isang empleyado? Pwede mo ipadala yan sa ating text line. For the meantime, let's get back to the music. Gather a song from Three Doors Down with a song called Here Without You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Hi there! In case you've missed this information, TOPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TOPS. You are the best.
2: So, pero parang ang lalim ng iniisip mo.
3: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
3: Angge, ako kasi yung nanalo.
2: yun lang.
4: Now we move on to our next award, the best choice morning radio program in Isabela, The Breakfast Show of TAPS Radio.

Maxi and Rayson with the song called Halika Na, only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Kapili niyo pa rin po DJ Max, walang iba. Pwede niyong pagsawaan. Huwag lang iiwan, of course. Para po sa mga nais pa rin humabol na kanika nilang mga mensahe or kasagutan sa ating katanungan. Ang ating katanungan nga po mga kapatid. Ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa isang kumpanya ang isang empleyado? Kung meron kang nakatutuwang kwento or alaalang nais ibahagi, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is of course DJ Max, spelled as DJ space Max, M-A-X. Sabi dito yung texter 2733, DJ, sahod na, libre ka naman. Ay, para may pinatago kang pera sa akin. Kabali ka ba sa budget ko? Pamilya ba tayo para ilibre kita? Eh, kung ikaw kaya ang manlibre, total ikaw nakaalala ng sahuran ngayon. Hoy, Wednesday nga po pala, no? A 15, mga kapatid, panagsasahod para sa karamihan dyan. Meron kasi yung iba na sumasahod na ng 10 at saka 25, di ba? Meron naman yung iba na hindi talaga sumasahod. Yung mga ano na, unemployed. Unemployed or mga self-employed. May mga negosyo kasi kaya di na sumasahod. Ikaw naman? Ano ang judger dyan, kapatid? Sabi dito ni texter 4403, halika na ang title DJ. Yeah, plinay ko na para sa'yo talaga yun eh. Iyong iyo yun, di ba? Hawak mo ang beat sa oras na yun. Sabi ni texter 1821, morning DJ. Para sa akin, siya yung nagtuturo at iniiwanan ng amo. Siya na yung ano, no, parang tinatawag natin nga, kanang kamay ng amo. Kahit wala nang supervision ng amo, eh, kayang-kaya na niya. Eh. Kasi matagal na siya sa trabaho, gamay na niya. Parang kalahati ng buhay niya, doon niya na ginugol. Sabi dito ni Jem Ledesma, bida-bida sa meeting DJ. May pinanghuhugutan to, no? May kinakaayawan siguro tong katrabaho. Usually, yung mga nagtatagal sa trabaho, yung matatagal na sa trabaho, yan yung mga nagiging pet peeve ng mga baguhan. Kasi hindi nila nararamdaman yung dinanas or yung pressure dun sa mga matatagal na sa trabaho. Siyempre, nagtagal sila dyan kasi nga magaling sila sa larangan na yun. Eh, yung iba, yung, lalo na yung mga baguhan, eh, tinatawag na bida-bida. With great power comes great responsibility. Feeling boss, sabi ni how do you pronounce your name? Liwanag, yun na lang. Yun na lang yung pangalan niya. Sabi ni Liwanag, feeling boss. Ganon, feeling boss agad kapag matagal na sa trabaho. Sabi naman dito ni, ano yan, ni Jason Borja, okay lang na late tapos lakad dito, lakad dyan. Eh, malay mo siya kasi yung supervisor mo, kaya naman pala siya maglakad. Binigyan ng karapatan, gano'n. Binigyan ng karapatang malay, gano'n. Lakad-lakad lang. Kunyari, busy para kapag sinita nung immediate supervisor niya, eh, ang tawag dito, maraming ginagawa kong baga, gano'n. Di ba? Para hindi halatang nalate. Or hindi halatang walang ginagawa. Alam ko yung iba dyan nakaka-relate eh, no? Yung kapag andyan na yung supervisor or yung amo, kunyaring madaming ginagawa, bisibisihan, no? Mga technique nung, ano yan, nung mga matatagal na sa trabaho, yung mga baguhan, eh syempre, malaki ang expectation pa sa kanila, ganyan. Todo, ano naman, todo trabaho, pero kapag nagtagal-tagal na, pinapasa na doon sa mga baguhan yung trabaho, ikaw naman gumawa ng ganito. Sabi naman dito ni Jake, maraming loan at saka sip-sip.
parang nagiging common yan. Grabe naman yung common. Common na paniniwala ng iba na kapag matagal na sa trabaho, sip-sip. Hindi ba pwedeng naging close niya na yung amo or yung immediate supervisor niya kasi they are on the right track. Pareha sila ng goal, pareha sila ng vision para sa company, para sa trabaho nila, gano'n. Diba? Late pumasok DJ, tapos pagdating sa office, doon palang mag-aalmusal. Sabi naman dito ni Christian Fernandez. Entitled ba, gano'n? Sige, subukan mo akong tanggalin. Mawawalan ka, mapipilayan ng kumpanya mo, gano'n eh. Yun yung mga paniniwala nung mga feeling, ang lalaki na nakambag sa kumpanya, na akala mo sila na yung nagtaguyod, gano'n. Diba? Yung akala mo eh, nung naghirap ang kumpanya, sila yung nagtanggol, sila yung nagpataas. Mga ano na yan, mga 15 years na sa trabaho, mga 12 years na yan sa trabaho, gano'n. Kung may nais ka pang ihabol na mensahe, kapatid, pwede mo pa rin ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Kung gusto mo magpa-shoutout or magpadala ng song request, pwede yan. May pahabol dito si texter 2831. Good morning, DJ. Sign na matagal ka na sa trabaho. Kapag ang first day mo may buhok ka pa. Ngayon, memories na. Memories na lang. Grabe, no? Naglagasan ng buhok pala sa tagal sa trabaho. So kapag napapanot na pala, ibig sabihin tumatagal na sa trabaho. Yung pala yun. Paano naman yung pumasok ng bago pa lang sa trabaho pero panot na talaga? Kumbaga pumasok ng sunrise, lumabas ng sunset. Anak, pa-shoutout kami, Mel Alizer and Kaloy Friday. A big shout out sa aming stage mom, Tita Janice, and sa aming stage dad, Tito Kaloy Viernes, kasama nilang ang tawag dito, ang pambansang barko. Barko ng San Isidro Isabela. Tita Mel Alizer, saan ang punta ninyo, tita? Saan ang gala ninyo? Sana all maraming pera. Ako kasi, tita, naghihirap na. Ano ba naman yan? Pambayad ng kuryente. Reading na naman pala sa 17. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Chris Daughtry with a song called Home. Back-to-back with Post Malone Circa. Tatawid na po tayo sa ating susunod na programa. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

And it's 9-11 on the clock, mga kapatid, fellow classmates and Dapsians. 9-11 eh, no? Sa America, very tragic ang nangyari na ano, eh, pag 9-11, di ba? It's the Twin Tower. Anyway, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on Tops 107.1 and 107.9. We're now here with the Greatest Love Songs program. Di ba pa? From on the top of my energy kanina, biglang nag-mellow ngayon, di ba? Paano tayo magpapasaya nito ngayon? Paano tayo nito magbibirod kung parang seryoso nung background? Anyway, good morning pa rin po sa inyo lahat dyan. Sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa or kanina pa naka-tune in sa ating programa, good morning po sa inyo lahat. I hope you're having a great day. And sana maging positive ka ngayong araw, di ba? Kung medyo gloomy ang araw mo kahapon, eh, let this be positive for you today. Let this day be positive for you pala. Parang grammatically incorrect tayo sa part na yun kanina. Kinorek yung sarili. Very, very academician naman pala yung atake natin dito. Parang medyo makulimlim. And I'm loving the vibe today na hindi ganun kalakas yung sikat ng araw. Wala akong balita kung natuloy ang cloud seeding ng ano eh, ng pamahalang Isabela. Anyway, sabi dito ni pangalan na nito ni Sir Quads. Ito inisto ko to kanina kasi parang ang lalim ng hugot niya doon sa question of the day natin. Para sa mga ka-tuning lang sa ating programa, meron tayong question of the day. Ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal ng isang empleyado sa kanyang pinagtatrabahuan or sa isang kumpanya? Again, paano mo masasabi or ano ang mga senyales na matagal ng isang empleyado sa kanyang trabaho? Yun na lang, mas maganda na yan. Anong proper structure eh? Kung meron kang nakatutuwang alaala or memoria na nais mong ibahagi sa ating text line, padala mo na yan. That's 0935-810-8217 or sa aking Facebook page na DJ Max. Ang sabi dito ni Sir Quads, inistok ko siya kanina at mukhang isa siyang teacher. Sabi niya rito, isa sa mga senyales DJ na matagal na ang isang empleyado sa kanyang trabaho ay EPAL. Talagang naka-caps lock eh. EPAL. Trabaho niya, pinapasa niya sa iba. Inutos sa kanya, inutos niya sa iba. Kaya niyang gamitin ng magic word na sabi ni boss kahit hindi naman sinabi. Lalim ng hugot eh, no? Pero may mga ganyan na, ano, yung iba kasi parang seniority yung turingan sa trabaho eh. Diba? Nandun sa atin yung respeto sa mga nauna sa atin sa larangan eh. Although, I get that a lot, diba? And I get the point of that. Pero siguro mas timbangin natin yung qualification at the same time yung capacity ng isang tao sa trabaho. Kung mas magaling sa'yo, eh, why not ikaw naman ang rumespeto kahit baguhan siya sa trabaho? Diba? Let that be a culture as well na kung may mas magaling sa'yo sa trabaho, eh, huwag mong kaingitan porque mas matagal ka na. Diba? Yan naman yung sakit ng mga matatagal na sa trabaho na kapag may nakalalamang sa kanila, eh ayaw nilang padaig. Yan yung mga mapapride na tao. Kaya ng pumetics kahit nakaharap yung bisor, sabi ni Jeff Kindoyos. Sige nga, hamunin ko nga yung mga 10 years pataas na sa trabaho nila. Itaas mo nga yung paa mo sa lamesa habang nakaupo, tapos hintay mong dumaan yung bisor mo. Kung sa tingin mo pinapaboran ka, nasa paanan ka ng Diyos, diba? Itaas mo nga yung paa mo dyan. Sabi ni John Olbes, DJ, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kalahati ng buong araw niya sa trabaho ay nasa CR. Anong ginagawa niya doon? Maghahapon sa CR, ganun. Or from 8 to 9 a.m. nasa CR. Tapos 9 to 11, balik sa trabaho. Lunch break, nasa CR ulit, doon nakakain. 1 to 2, nasa CR pa rin. Tapos 2 to 3, trabaho. 3 to 5, CR ulit, gano'n. Kasi nagre-retouch na.
Haba naman ang araw niya sa CR. Ba't di sana naging ano na lang siya? Huwag na. Sabi ni Julian Espanyola, feeling tagapagmana kung umasta. Sakit nila yan eh. Sakit nila yan siya. Ang hilig mangchismis at gumawa ng issue para matanggal yung baguhan, sabi ni Romuel Paglinawan. Eh, kaya naman pala nagtagal sa trabaho kasi ginagawa niya ng chismis yung mga baguhan eh. No? May mga ganun, di ba? Ang toxic ng mga taong ganyan. Kaya ako, as much as possible, mas maganda mag-isa na lang sa trabaho. Huwag ka na makikaibigan. Sabi nga doon sa napanood kong video. Ano ba? Kasi may mga very, ang tawag dito, very motivational na boss. Kumbaga, yung mga, ang lakas makapag-inspire na mga boss, mga visor, mga supervisor, nasasabihin eh, let's work as one. We are family in this company. Sabi ng employer, no, we're not. Hindi tayo pamilya dito, magkakatrabaho tayo, and ang ating common goal, ipaangat ang kumpanya at the same time, sumahod ng tama. We're not family, so don't treat me as one. DJ, hindi lahat ng matagal sa work ay lumalaki na ang ulo niya, sabi ni Texter 1821. Hindi ko naman nilalahat, ikaw naman, Texter 1821. Siguro matagal na to sa trabaho niya. Ilang years ka na sa trabaho mo, Texter 1821. Pero naman yung mga ano talaga, hindi ko masinasabing lahat. Na lahat ng tumatagal sa trabaho ay malalaki ang ulo. Yung iba tumatagal sa trabaho kasi magaling sila sa trabaho na yun, and na nakikita nila andun yung growth nila. Tsaka yung iba ay very down to earth pa rin, na lakas sa makamotivate ng mga baguhan, na magstay tayo rito, mga ganyan, maganda rito, binibuild up yung kumpanya. Meron naman yung iba na 2 to 3 years pa lang sa trabaho, ganyan. Lakas makapanira ng kumpanya eh, no, sa mga baguhan. Iwasan mo si ganito, iwasan mo si ganyan, masungit si ganito, plastic yung mga, di ba? Ayan yung mga bagong mag-explore yan. Sabi naman dito ni Rodney Coranes, nagtitinda na ng mani at nangungobra. May pautang sa loob ng kumpanya, no? May negosyo, kumbaga, nagbebenta ng mga, tawag dito, mga upo. Bebenta ng ano ba tawag doon sa yung mushroom ganyan, yung mga kung ano nung paninda. Diba? Halatang matagal na sa trabaho kasi medyo ano na, magandang term, makapal na ang mukha. Sabi naman dito ni Daisy Dalog, kakain pa lang diretso break time na. Diba, ganun ba na? Meron naman yung iba na wala pang lunch break at nagla-lunch na. Lakad ng lakad, Philippine Looper Yarn, eka ni Arnella Rakrakutin. Philippine Looper. Meron nga kaming may katrabaho kaming ganyan, binansagan kong Philippine Looper. Paano lakad ng lakad, wala namang ginagawa. Palaging nagre-reklamong magre-resign pero 8 years na. Sabi ni Philip Sanchez dito sa ating Facebook page. Meron yung mga ganyan, nalakas makarant na ayoko na, gusto ko na maganap ng trabaho. Pero siguro isang taon pa, pagbibigyan ko pa, ganun. Ang ending, naka 8 years na sa trabaho. Diba, ang lakas makapagreklamo, ang lakas makapagsabi na di na niya kaya, ayaw na niya, pero nag-renew ng kontrat. Di na takot ma-late araw-araw, sabi dito ni Babette Lopez. Eh kasi nga, ang laki na ang bagya sa kumpanya. Ikaw naman. Yung kapag nabigyan ng notice to explain sasama yung loob. Tapos magpa-file ng resignation, mga ganyan. Oh, shoutout sa ating mga 4x4 boys. Parang ang tagal ng alak ah. Wala pang iikot na 4 kantos dyan. Pala desisyon na, sabi naman dito ni Melody Ampusta.
Oh yeah, big shout out po sa mga listeners natin dyan sa may Happy Go Santiago. At saka po sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Gate 1 and Gate 2 ng Palengke ng Santiago. Well, hello po sa inyong lahat. May nagpapabati sa atin. DJ May Kaboses ka sa kabilang stasyon. Audition na. Sino po ba yan? Sa stasyong... Wag na. Yan natin. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. Padala mo pa rin ang iyong mensahe. Ihabon mo pa rin niya sa ating text line 0935-810-8217. Ang ating question of the day. Ano mga senyales na matagal na ang isang empleyado sa kanyang trabaho? For the meantime, let's get back to the music. I've got her song from Air Supply with the song called Just As I Am. Back to back with Chicago's After All. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

9:45 on the clock, and you're still with me, Mimes DJ Max, right here on Tabs 107.1 and 107.9. You just heard a song from Carl Banawa, song called Bakit Dito Tohanin. Big shout out to all of our listeners out there currently tuned in with us right now, keeping us in the background. Marami salamat po sa inyong lahat. Anyway, we've got our question of the day. Ano ang mga senyales na matagal na ang isang empleyado sa kanyang trabaho, syempre? Kung may nais ka pa rin ipahabol na mensahe, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. At maya-maya babasahin natin yan. For the meantime, a big shout out po pala sa lahat ng ang tawag dito? Ano na na? Sa lahat po ng nakikinig sa atin dyan, sa may, hindi magkaroon pinangalanan yung mga nakikinig. Dyan po sa may Burgos, Alicia Isabela, malapit daw po sa may Ibec, tama po ba? Tama po ba yung ano ko? Ibec, ayan. Hello po sa inyong lahat dyan. Sabi ni Marvin Lintaga, DJ, isa sa mga senyales na matagal lang isang empleyado ay masakit ang likod. Di ba lahat ng tao dumaranas ng ganun? Di ba normal yun? Masakit ang likod? Parang normal na yun. Lagi ano, lately, parang nagiging, ang tawag dito, nagiging normal na yun. Albert Elegado, lahat ng lumalamang sa kanya, DJ, sinusumbong niya. Mapanirang tao naman pala. Yan naman pala yung ano eh. Sabi dito ni Texter 4403, not related sa matagal sa work, DJ, but I knew someone or some people na mas matakaw pa sa oras ang pagkain nila na puro food delivery kaysa sa gawa or work nila. Siguro sa mga senyales na yan na matagal na siya, kaliwat kahanan yung ang tawag dito, yung food delivery niya. Alam mo bakit? Mabigyan na ng salary increase yan eh. Sabi ni Texter 8188, DJ, normal lang po ba na 2 months pa lang kami ng girlfriend ko pero 3 months pregnant na siya? Baka may nakasingit. Okay lang yan. Parang renta lang ng bahay yan eh. 2 months deposit, 1 month advance. Malay mo yung 1 month eh, hindi pa kayo mag-shota nun. Naanoan ka ng Kali. Kali, alam mo na yun kung ano susunod doon. Sabi niya, sabi niya kasi DJ, normal lang po ba na 2 months pa lang kami ng girlfriend ko pero 3 months pregnant na siya. Pag-isipan mo. Malay mo parang renta nga ng bahay yan. 2 months deposit, 1 month advance. Di ba pag tinotal mo yan 3 months, so pasok pa rin. Sa'yo yan. Sabi ni Texter 5481, DJ, alam mo ba yung baka may 500 ka dyan, balik ko sa katapusan. Hindi ka pa ba sumasahod, Texter 5481? Ano ngayon na, payday Wednesday, sumahod ka na, ikaw ang baka may 1,000 ka dyan, balik ko rin sa katapusan. Ako mas nangangailangan ngayon. Sabi ni Lester Loxin, yung mga 3 taon na sa trabaho, DJ, nagsasabing, aalisan ko na tong kumpanyang ito, ang ending, nakapag 8 years pa. Totoo yan. Madalas mag-toilet kahit hindi naman naiihi. Sabi ni Jave Umali. Sabi naman ni Monkey Business, kulubot ng mukha. Talaga number one na senyales na matagal na siya sa trabaho. Meron siya yung picture ng employee of the month pa siya na fresh pa siya. Tapos meron na siyang picture ng employee of the month na haggard na. Matigas na ang pagmumuka at mahilig mag-utos at ipasa ang gawain, sabi naman dito ni Ronald De Los Santos. Eh kasi nga kapatid, senior mo na siya. Mataas na ang sungay, sabi naman ni Margel Lorenzo. Dapat pala pinutol mo na. Mataas na pala ang sungay, kapatid. Dapat pinutol mo na.
Feeling spokesperson ng boss, sabi ni Joshua Gutierrez. Ang lakas makamando, akala mo manager o tagapagmana ng kumpanya. Ayan pala ang mga senyales sa matagal ng isang empleyado sa kanyang trabaho. Galit na galit DJ kapag sinisita, sabi ni Jude Javad. Paano yung galit niya? Kung kapag sinita eh, ang lakas maka sa sumbat na, bakit? Ilang taon ka na ba dito? Ako, 10 years na ako rito, alam ko na yan. Ikaw pala ang perfect, eh, ba't hindi kami nagmay-ari ng kumpanya, kapatid? Eh, ang tagal mo na pala dyan eh. At andyan ka pa din. Diba? Tapos meron pa yung iba na matatagal na sa trabaho, hindi naman ganun kalaki yung sahod ko rito eh. No? Pero mahal ko lang kasi yung kumpanya eh. Wala malaki yung sahod mo, di umalis ka na. Pero pala yung goal mo, di umalis ka na. Diba? Natitiis ka dyan, di umalis ka na. Kaysa yung namemerwisyo ka ng kapwa mo na chill-chill lang sa trabaho. Diba? Taon-taon sinasabing magre-resign na siya. Yung kakilala ko, 12 years na DJ, sabi ni Eve Gueco. Parang ano naman yan eh, parang normal na yan sa empleyado sabihin na magre-resign na ako after ng ganito, makuha ko lang yung ganito. Tapos yun pala, nakatagal na. Nagne-Netflix habang on duty. Shout out kay EL. Eh. Sabi ni Jacob Sierra. Shout out sa iyo EL. Nagde-Netflix ha, habang naka-duty. Ano yan ha? Sabi naman dito ni Redash Race, may ambagan pala sa kumpanya DJ but hindi ako aware magkano ba yan. Literal na ambagan naman pala eh. Anyway, keep on sending your messages mga kapatid, the fellow classmates. Now our text line 09-35-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. Get her a song from Cliff Richard with a song called Ocean Deep. Back to back with Journey's Open Arms. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly still here, DJ Mac.

12 minutes past the hour of 10 in the morning. Good morning, good morning, classmates. Kapiling pa rin po DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. You've just heard a song from Daryl Ong with a song called Darna Ikaw Na. Hope you're having a great time right now. Malapit na po ang ating lunch time. Oras po ang sahod ninyo. Nang oras ba dito? Anyway, for those of you guys nakaka-tune in lamang sa ating programa, meron po tayong question of the day. Kung nais ninyong makibahagi sa ating katanungan, pwede nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ang ating question of the day, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Parang daming nagre-react dun sa, ano tawag dito, sa question of the day natin. Parang ang daming nakaka-relate ngayon na katulad kong nasa working class. Sabi ni Texter 4403, nakakaloka yung 3 months pregi tapos 2 months pa lang sila. Baka naman kasi nag-ano na sila bago pa siya manligaw. Nag-deposit na agad yung nauna DJ, Ega. Yun nga po ang uso ngayon eh. Nag 1 month advance, after that 2 months deposit na po. Parang renta nga ng bahay yan. Ang tanong kasi, para sa mga gusto malaman kung ano yung context ng pinag-uusapan namin dun about dun kanina. Sabi kasi nung isang texter natin na dito, si to texter 8188, DJ, normal lang po ba na 2 months pa lang kami ng girlfriend ko pero 3 months pregnant na siya? Yun yung tanong niya sa akin kanina. Eh wala, ang sabi ko nga malay mo 1 month advance, 2 months deposit. Which is binigyang linaw ni Texter 4403 yung sinabi ko. Eh baka nga nag-ano na sila bago pa siya manligaw. Bago pa sagutin ni girl. Anyway, ito yung mga kasagutan ngayon sa ating katanungan. Sabi ni, ang haba nung message naman ni John Lloyd Lagumbay. Sabi niya, ito ang mga senyales DJ kung matagal na ang isang empleyado sa kanyang trabaho. Kapag maagang pumasok, tapos doon maliligo at magbibihis ng pangtrabaho. Eh malay mo, walang tubig sa bahay nila. Sabi niya pa rito, late pumasok tapos una pang mag-break time. Panonoorin galaw mo tapos magre-report sa boss. Pa-easy-easy yung kasama. Wala pang uwian pero nakabihis na, nakagayak na. Palabas-labas pa bumili sa tindahan ng pagkain kahit hindi pa break time. Malay mo free time niya, di ba? Let's give the benefit of the doubt to sa empleyado. Parang lalim nung hinuhugutan ni John Lloyd Lagumbay. May pinatatamaan ka ba? I-mention natin yan kung sino yung katrabaho mong sinakta ng damdamin mo, kapatid. Sabi ni Sherwin Estil, pag napapanot na DJ, matagal na yan kasi puro stress na sa trabaho. Yes, sabi ko kanina, pumasok na sunrise, marami pang buhok, aalis na sunset, papanot na. Ay, wala akong nais ano ha, wala akong nais patamaan na kung sino man. May mga ano kasi, ang tawag dito, nasa jeans nila na, ang tawag dito na, mabilis maano, mawala ng buhok. Yan yung mga tinatawag natin, may HIV. Hair is vanishing. Nawawalang buhok. Palaging late pumasok, tapos pagdating sa office, uupo at magse-cellphone, sabi ni Melo Oroblabas. Oroblabas, yun yung kanya piliedo. Ano nga, malay mo naman kasi, nag-check ng email, ganyan, may mga importanteng messages na kailangang balikan, di ba? Nag-cellphone muna. Sign na matagal na DJ ang isang empleyado sa kanyang trabaho, papasok ng may hangover, tapos makikipag-inuman ulit sa hapon. Yan yung mga tinatawag naming Dragon Ball. Ano ba? Malalakas ang katawan. Si Goku yan eh, malakas ang katawan na pumasok sa trabaho kahit may hangover. Tapos sa trabaho itinulog, ipinagpalipas ang kanyang hangover.
Sabi ni Stacy K, DJ, nakakaaliw yung mga sagutan sa katanungan mo ngayon. Kahit nga ako'y naaaliw. Somehow na-enlighten. Sabi ni Rose Antenorio, nagkakape na kahit kaka-time in pa lang. Alam mo, inaantok pa kasi sa ano, sa pagpasok. Tapos eh, kailangan ng kape, ganyan. Parang normal na ang pagkakape ngayon. Ikaw naman. Laging absent, sabi ni Carlos Wakika. Alam mo, sinusulit lang din naman niya kanyang leave of absence. Di ba? Yung I leave credits pala. Ako naman to si tagapagtanggol sa lahat, di ba? Palaging nasa CR, DJ. Anong ginagawa niya sa CR, kapatid? Baka may alam ka din dyan sa ginagawa niya sa CR, kaya laging nasa CR yan. Yung pala may kausap na doon, naghahanap na ng lilipatan eh. Kung meron ka pang ma-i-share dyan, kapatid, pwede mo pa rin padalain sa ating text line 0935-810-8217. Sabi ni Texter 7717, DJ Max, ang ganda ng bagong Hilux Travo. Any thoughts po sa bagong Hilux? Hindi ko pa nasakyan yan. Hindi ko pa na-test drive yung bagong Hilux. Pero yung Revo at saka yung Vigo, okay naman. Kung ano yung common na feedback, yun din yung feedback ko. SUV ang sasakyan ko. Sinabi, one year eh. Hindi, four wheels ako. Alam niyo po ba yung NWOW? Ayun, naka-e-bike lang ako papasok sa trabaho eh. Pasensya na po. Hindi po ako aware sa mga ganyan. Buy and sell po talaga ako ng sasakyan. Kaya nadya-judge ko yung bawat brand. Sabi ni Joel Rada, siya na ang boss ng boss niya, DJ. Matagal na yan pag ganyan. Siya na yung nag-uutos sa boss niya eh. No? Yung inutusan yung empleyado, tapos ibabalik dun sa empleyado. Naisip mo pala yan, sir? Bakit kaya, ano, itry mo muna bago ko gawin? Ay, mga ganun eh. No? Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. Get her a song from Westlife with a song called Fool Again. Back to back with Michael Learns to Rock, Breaking My Heart. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

10:39 on the clock. Welcome back, mga classmates, mga kapatid. Hello there. You're still with me and I'm still with you guys. My name's DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. You've just heard a song from December Avenue featuring Morissette with a song called Ahon. Still here, of course, our solid tambay and tuwing tanghalian. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon, sa kung saan-saan man, happy listening po sa inyong lahat dyan. Sa mga sumahod na sa mga sandaling ito, you deserve a treat, kapatid. Pakainin mo ang sarili mo. Hindi ka kumain last week dahil alam mo palapit ng petsa at peligro. Kumain ka ngayon, di ba? I-treat mo yung sarili mo. Nabasa ako na, no? Sabi dun sa libro na sakit ng mga Pilipino yan eh. You deserve that, di ba? Isa sa pinakamalaking budol ng Pilipino yan, yung you deserve that. Kaka-deserve mo, ayun, wala nang natirang pera. Kaka-treat mo sa sarili mo, ayun, wala nang natira, kapatid. Puro ka na lang utang. Diba? Nasagad mo na yung Skyro, Bill East, Home Credit, lahat na Salmon, Atomy, GoTime, GCash, lahat na ng mga lending app eh, no, na naubos mo na kumbaga. Anyway, para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa na nagtataka what's happening right now, kung ano yung pinag-uusapan natin, meron po tayong QOTD, question of the day, na kung gusto po ninyong makibatin sa ating usapan or kung gusto po ninyong makibahagi ng kwentuhan, kung meron kayong masayang alaala or nare-recall na mga senyales, ito po yung ating katanungan. Ano sa tingin ninyo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Kung meron kang nais i-share, kapatid, pwede mo na ipadala sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sabi dito ni texter 5807, may rayuman na siya. Malay mo, maaga lang tinablan ng rayuman. Sobrang tagal niya na ron eh, paulit-ulit na lang, rutinary na yung ginagawa niya eh. No, yun, lumabas yung sakit niya, nagka-rayuman. Sabi ni Alier Torrenueva, palaging tinatawag ni boss. Siya lang naman pala ang ano eh, yung inaasahan ni boss, kaya naman pala siya lagi ang tinatawagan. Shoutout po kay Martang Vlog, sabi ni Texer 0985. Ay, paki-vlog naman kami dito. Para ano, 'di ba, ma-promote pa. Martang Vlog. Vlogger pala, may vlogger pala tayong listener ngayon. Padala naman po kayo ng merienda namin dito sa Top Santiago. Ni Rita ni no. Hindi na takot, malay. Tumatawa pa yan siya pag nagta-time in na late. Happy kid naman pala, sabi ni Renante Bukil. Ay, late na naman ako. Ano ba naman yan? Yung puro ganun eh. No? Parang pogi mo DJ sa boses pa lang. Tapos sabi ni Texer 0985. Sana boses na lang ako eh. No? Get that a lot. Tama na. Hanggang doon na lang. Sa boses na lang. Dahil dyan, sinabihan mo kung guwapo ako, pogi ako sa boses. Eh. Magka nang pumunta rito, baka ma-disappoint kita. Baka expectation versus reality. Mamaya hanapin mo kung sino si DJ Max. Eh. Di mo alam ako na pala yung kausap mo, tapos naghahanap ko ng ibang mukha. Sumo ko makita, padala ka ng pagkain dito, di ba? Gusto ko ng lunch. Kailangan ko ng lunch, no? Speaking of lunch, palapit na po ang lunchtime mga kapatid. 10:43 na ang ating oras. Crush ka na tuloy ni Martang. Martang, sabi ni Texer 0985. Ang bilis naman ma-fall niya. Bilis naman maging crush. Grabe naman. Love is fleeting, ano? Malay mo pag nakita mo ako eh. Pagbago ang tingin mo sa buhay mo. Kahit may burog na siya. Ay, timer ka kapatid. Huwag ganyan.
Sabi ni Daryl Olanya, isa sa mga sign DJ na matagal na ang isang empleyado sa trabaho e feeling tagapagmana. Legit yan. Kung makapagsabi na this is company owned, this is company property, mga ganyan. O di ikaw na. Kinakalaban na kahit HR, sabi ni Hand 5. Ganon. Yan ang mga strong, di ba? Yan yung may mga prinsipyo sa buhay, kinakalaban ng HR. Si Judy Kumba yan, Martang. Judy Kumba po ang name niya. Tama ba? Yun ba ang real name niya? Judy Kumba. Late nang pumapasok. Special mention, Ricardo Aguilar Jr. Magta-time in ng 6 a.m. sa work. Doon pala nga alis ng bahay. O diba, ang galing? Maagang nag-time in, sabay uwi, tapos kain, ganyan, konting tulog ulit, tapos papasok ulit. Yan yung mga malalapit sa ano nila, sa mga workplace nila, di ba? Advantage nila. Yes, DJ, sabi ni Texter 0985. Okay. Taga saan po kayo? Baka kung malapit lang kayo padala naman po kayo ng lunch ko dito. Nagugutom na ako baka naman, kahit konti lang. Sabi naman ni Cyrus Merced, signature ang pananamit, di gaya ng baguhan na naka-blue corner ang damit na suot. Apollo shirt naman pala sa ano to, sa trabaho. Naka-signature na pananamit, no? Naka-araw-araw OOTD, ganun ba? Na parang hindi siya saklaw ng rules and regulation ng company sa uniform, no? Malay mo, naubusan ng damit, ganyan. Judy Kumba, swerte. Ano yun? Sabi niya, swerte sa STL at scratch it. Grabe naman. Ano pala itong manugal, kumbaga? swerte sa wedding at saka sa scratch it naman pala. 30 minutes late pero chill maglakad papasok sa opisina. Kasi alam na niya yung kaltas. Alam niya nang malaki ang ibabawas sa kanya. Kaya wala, parang ang mentality ng mga ganyan tao late na. Kahit namang tumakbo pa ako at mas stress. Ganun at ganun na rin na yung outcome. Mali mo, positive lang. No? Very optimistic, kumbaga, sa pananaw sa buhay. Anyway, happy lunchtime po sa mga nagla-lunch na dyan. Sa mga walang pananghalian, ibawi mo na lang ulit ang sarili mo sa susunod na araw, kapatid. Huwag naman na araw-araw, ibawi mo na lang. Baka bawian ka na dyan. For the meantime, let's get back to the music. And get a song from Rosel Nava. With a song called Bakit Nga Ba Mahal Kita? Back to back with Julina Magdangal's Tamemit. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max. Happy lunchtime po, mga kapatid!

Quentin on the clock. Hello there and what's up po sa lahat ng mga classmates and fellow Tapsians natin na nakikinig sa mga oras na ito. Di ba bumalik yung ating energy eh. No, syempre, dapat nating pantayan at yung energy ng background music natin. Hello there! Happy lunchtime po sa lahat ng mga nananahalian na dyan. Sa mga walang pananghalian, congratulations sa'yo. Meron kang panibagong araw ng pagpapapayat. Part yan ng diet mo, alam ko. Yung maging buto-buto ka. Sa mga nakikinig po sa atin sa kanika ng mga sasakyan at sa loob na lang sila kumain at panigurado wala na sila matambay ang iba. Hello po sa inyong lahat dyan. Sana all naka-aircon. Sana all maraming diesel. Sana all maraming gasolina. Alam nyo ba na nagbabadyang tumaas na naman ang presyo ng diesel at gasolina dahil sa umiigting na naman na gera sa pagitan ng Iran at ng Amerika? Hindi nga po kayo aware mga kapatid, meron nga pong suggestion si Donald Trump na buwagin ng International Criminal Court. Feeling ko paghahanda niya to bilang pagbaba niya bilang presidente ng United States of America. Feeling ko kakasuhan din siya ng ICC. Diba? Ang kaso sa kanya, crimes against humanity din, diba? Anyway, pupunta na naman tayo sa usapang politika. Sa mga naka-tune in po sa ating programa ngayon habang nilalasap ang sabaw ng bulalo, mabulunan ka sana kapatid. Meron nga po tayong nakabinbin na katanungan para sa mga hindi nakakaalam dyan or kakatunin lamang sa ating programa kasi, medyo naging busy. Ating katanungan, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Kung may nais kang ibahagi, pwede mong ipadalayan dito sa ating text line 09-35-810-8217 or kung malapit ka lang sa akin, sugod ka na rito sa booth, sabihin mo kung ano sa tingin mo yung mga sinyalis na yan. Pinapunta dito no? A big shoutout daw po sa lahat ng mga kumakain sa gilid ng Happy Go Santiago City. Hello po sa inyo dyan, sa mga kumakain dyan sa may Happy Go. We're in the same color, yellow. Sabi dito ni Gypsy Marquez, kapag kupas na ang uniform, tas-tas na ang mga kuwelyo at kupas na rin pati ang pantalon, DJ. Ay, syempre, di pa nabibigyan ng panibagong rasyon ng uniform yan eh. No? O kaya, magkaka-uniform pa ba ako? Or panay OOTD na lang akong papasok dito? Kupas na ang kanyang uniform. Alam mo, laban ng lab ba, di ba? Napaka may OCD sa kalinisan kaya panay ang paglalaban niya dun sa uniform niya. May anger management issue, DJ, sabi ni Mark Judith pa. Palaging galit. Ano 'yung tagapagmana nga ng ng kumpanya nila no. Sabi naman dito ni Jonah Makalawa, yung daig pa ang anak ng may-ari ng kumpanya. Bida-bida ganun. Yung or kung makaasta man 'yung akala mo anak nung may-ari ganun. Tas naman tawag dito, kung makasita sa iba 'yung akala mo boss na. Diba? Medyo below the belt naman 'to sinabi ni Ace Di Guzman no? Parang hindi natin pwedeng basahin dito. Pasensya na ha. Tinatawag by first name yung boss. Halika nga dito, Jan, mga gano'n. Jan, halika rito. Ramon, halika rito, Ramon, mga gano'n. Sa trabaho, nag-aalmusal at nagkakape, baka yun naman na yung pinakabahay niya, di ba? Parang most of the time kasi ginugoogle natin sa trabaho yung oras natin. DJ, hanapan mo daw ng trabaho si Judy Kumba. Eh, vlogger naman na siya. Huwag na nating hanapan pa. Malay mo mamonetize na siya. Diyan siya yumaman. Hindi siya takot matanggal kasi anak siya ng CEO, sabi ni Joel.
Parang yung vlogger na anak ng CEO ng Natagalasal, di ba? Yung Konyo. Alam niya na lahat ng chismis sa lahat ng empleyado, pati yung buhay ng boss niya. Sabi naman dito ni Benji Magallano. Kumpleto eh, no? Meron pa yung mga oras. Kumpleto yung detalye ng kwento niya. Oras, kung kailan nangyari, kung sino yung mga involved na tao, kung ano yung kulay ng damit. Malaki na po ang ulo, di na po mautusan, sabi ni Josephine Moral. Maraming libag na yung lanyard ng ID. Grabe naman yan. Dugyutin mula nung bago siya, hindi na nilabuan yung lanyard ng ID niya. Nangingiti mo na yung kwelyo nung damit, gano'n. Hindi naman pala naglalaba, kapatid. O kaya yung ID card niya, yan dami ng alikabok. DJ, saan ka naka-live? Sabi ni Texter 0985. Hindi po ako naka-live ngayon. Hindi ako nagla-live, eh. Pasensya na. For confidentiality purposes. Wala kasi nakakaalam na dito ako nagdi-DJ. Hindi, we don't have the authority pa to proceed with that. Suggest natin kay DJ No Name na mag-live. Papayagan niya tayo. Pero ano kasi, camera shy din po ako eh. Tsaka, mawi-witness ninyo kasi yung mga paghikab ko, ganyan, yung pag-iinat ko, yung paghilig, natulog. Hello po sa lahat na nakikinig sa atin dyan, sa mga nakatune in po sa 107.1, dyan po sa may Alicia, Ilagan, Rojas, Kawayan, at sa Mampanig ng Isabela yan. And for sure, hagi po tayo dyan sa may Quirino Province. Hello po sa inyong lahat. Laging nagmumura DJ sa workplace, sabi ni Nicole Dalmasio. Alam mo, mannerism, di ba? Sa TikTok siguro, sabi ni Texter 0985. Nag-live ako kanina sa TikTok ko, kaya lang, ang tawag dito, in-end ko din kasi na-board ako. Proud mag-undertime, kumakaway pa. Alam ng lahat yan. Sensya na. Mm-hmm. Alam din ng lahat kung saan siya pupunta at pumunta, sabi ni Tita Rosette. Ay, may ganon? Ay, chismosa din kayo. Stalker kayo ng buhay ng empleyado or nung katrabaho ninyong matagal na sa trabaho. No? Nag-undertime siya kasi alam mo kung saan ang punta niya. Ay, nakichismis ka rin. Halatang chismosa-chismosa ka rin pag ganon, di ba? Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe, song request, shoutouts, and greetings sa ating text line 0935-810-8217. Sabi ni Texter 0985, DJ Anonymous sa TikTok. Ah, that's a secret for sure. Nabi nyo na lang, basta, puro kabulastugan lang din yung ginagawa ko doon. Hayaan nyo na yun. I've got here a song from Taylor Swift with a song called Long Live, back-to-back with Miles Smith with a song called Stargazing. One of my favorite songs, itong Stargazing na ito. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

0: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
1: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung tuyo mo?
0: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

43 minutes past the hour of 11, 11:43 in the morning. Hello pa rin po sa inyo lahat dyan. Happy listening po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa ngayon. Especially sa mga kumakain na po na kanika ng mga pananghalian. Enjoy your lunch, mga kapatid. Sa mga nagluluto pa lamang po, okay lang yan. May hahabol mo pa yung oras. Anong oras pa lang? Maaga-aga pa. Yung iba kasi dyan, eh, matagal ng empleyado, eh, maaga nag-lunch. 11:43 pa lang eh, no, kumakain na. O yung iba ay patapos na, nagtitinga-tinga na lang dyan. Para pa rin po sa mga nais humabol na kanika nilang mga mensahe, song requests, shoutouts, greetings, feel free to do so on our official text line. That's 0935-810-8217. And guess what, mga kapatid, fellow classmates? We're down to the final scratch of our program. Maya-maya po ako'y magpapaalam na, eh, pangunahan ko na, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng apat na oras. Although I'll still be here till the hour of 5 p.m. Siyempre para buwang sahod natin ngayong araw. Meron nga po tayong nakabinbin na katanungan para sa mga di nakakaalam dyan. Pero bago yun, nabig shoutout sa aking kumpare na nakikinig daw ngayon sa kanyang Honda Jazz. Paring Rumil, paibay-iba ka na lang ng sasakyan. Sana all, maraming sasakyan. Ayan, ang ating nakabinbin na katanungan para sa mga kakatsunin lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Kung meron kang nais i-share, padala mo na yung sa ating text line. Or kung sa tingin mo isa ka na sa matagal na empleyado, eh congrats. Eh kung sa tingin mo isa ka sa may malaking ambag dyan sa kumpanya nyo, eh di congrats din, di ba? Laki pala ng ambag mo dyan, eh di... Eh di ikaw na... O, ngayon ko lang po kasi natutunang galawin tong trackpad. Sa mga ano po, sa mga nasa 12 years na sa trabaho or mga nasa 10 years na pataas, ano sekreto ninyo dyan, ha? No choice lang, kumbaga. Malam mo, no? Diba? Wala na kasi kami ibang mahal na trabaho dito lang. Tsaka nag-enjoy na kami dito, DJ. Okay na dito, parang ganun. Or yung iba naman, eh, tawag na dito, generational work. Kung may generational wealth, meron ding generational work. O doon nagtrabaho yung nanay niya, yung tatay niya, yung lolo't lola niya, kaya doon na din siya. San ba yun yung ganung kumpanya, yung Del Monte, di ba? Nagbigay ng mga bahay. Sabi ni Lay Mark Soriano, laging nagpipicture ng trabaho ng kasama. Ah, okay. Laging nagpipicture ng trabaho ng kasama tapos sabay send sa boss. Kala mo dagdag sahod din. No? Ay, yan yung mga tinatawag nating credit taker. Diba? Kunyari, kabali siya dun sa pinagtrabahuan pero bukod sa moral support, wala nang iba. Picture taking for documentation purposes na lang. Sabi ni Jan Mangon, mas maiksi yung employee ID. 001 kasi isa siya sa mga nauna gan. Sabi niya narito ni Lalaine Bio, kapag mabilis na mag-heartback. Sa GC ninyo, ganun, kapag mabilis mag-heartback, matagal na sa ano sa ang tawag dito sa trabaho. Diba sip-sip lang gan. Kahit walang ginagawa, may tip, sabi ni Romel Goyon. May kakilala nga ako sa ano, isang dealership. Hindi, huwag na kaya nyo na lang. May nais patamaan eh, no? Ayun, eto, palamura. Hindi ba personality niya lang yon? Sabi naman dito ni Cap Aljur, kapag madaming loan, ay ibig sabihin niyan, secured na siya sa trabaho niya kasi alam niya nang di na siya aalis diyan, diyan na lang siya sustained, stable na yung ano niya, yung income niya.
Hingali na DJ, sabi ni Angelo Novio. Ibig sabihin, dyan na siya tumanda. Grabe naman pala, dyan na tumanda, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. Haba-haba din yung oras natin, mga kapatid. Imaginin mo, apat na oras mo kung napagtiyagaan. 4 na oras tayong walang ibang ginawa kundi maglokohan lang. May natutunan ka ba sa akin kahit papano? O puro kabulastugan lang din? Anyway, isave mo na ang ating text line for future purposes. That's 0935-810-8217 para sa mga future pa shoutouts and greetings mo. Syempre, save mo na yan ang ating text line. Pwede mo rin akong bisitahin sa aking FB page na DJ Max. Anyway, maraming salamat po again sa lahat na nakinig, tumutok at walang sawang sumuporta sa atin sa ating pag-ere at pagtatanong, di ba? Wala naman tayong ibang ginawa. This has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tupa rin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Ruth B with a song called Dandelions, back to back with Paloma Faith's Only Love Can Hurt Like This. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. This has been your DJ, DJ Max, now signing out.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now. It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs

0: mabuntis ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Akala ko perfect anak.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
3: Yun lang!
4: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Tika, e bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bret.
2: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, yun lang.

0: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
1: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
0: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
1: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
0: yun lang.
2: Pinoy Classic.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Yun lang! Busit na to!
2: T-A-P-S Tops Radio. Pinoy Classic.

0: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
1: Pumasa po ako sa test.
0: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
1: Pregnancy test, itay.
0: yun lang.
2: Pinoy! Pinoy Classic!

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!